Poshi uye kapena kupura vya vingi kukwetu, kapena kupura shiro shasingi kukwetu, enengoli kuna kupura tupo viri imwe, ndiviri mbiri, ndiviri ntatu, mkwurenga si tukampande mumarupi yako kushuwa shuwa. Ano diviri daku upa kwa dadingi kufurangoli tuya ruwane. Wetu narongi kida tukusana kuruwa na mwili wali no. Poshi tuyendenu kumapongero, etu wako kushuwa shuwa. Kapivi upashi ruosetu, viri mwetu po, ndi viri mbiri, ndi ntatu. Kapivi vura kudonga ntapa mwe, oyu katu waya ra kuruwana. Mposhi tunakara na ruwede ruarungi, orotu ya vura kuruwana, oyu tunasana kuruwana. Ano viri noi mwe, ndi viri mbiri, ndi viri ntatu, kutuwa ratu pusi viri, ndi ngapi. Mafuranga kuruwana tamulipongero lieno. Aye, kapitu vura kudonga nita pamwe weto sana kuyaruwa. Na poshi tuendenu kumapongero wetu ya kuhupako, kutuya viruwa nangoli kushitenguko, opo tukaviuka kumapongero wetu ya kukusuwa shuwa. Wejiretu miniti yeti mrongo mbiri, na miniti mbiri ndo takupito kufiri yetu ya uhambo ndatu. Poshi karunga kuna kupura kukwetu, mukumuruwa nena, mpopo tunakara simbesi aye na mwenyo. Dikaresh mkondo disesumo, ndi mkondo dingimo, popo tunakara na mwenyo, tuwa hepa ntani kumuruwa nena. Ano nengesh mkondo dingimo, vinyandiku na kutupangoli mkumo, mkuringa si turuwa nte mkondo do, tuwa hana kuroroka, mkuringa si tukarire karunga wetu. Oponga lingadi katupuwa dikasesupe, pilinde tukakunaka wire, aye, nga tukavuru kasi, apa tuakarire na mkondo, aye, tuwaruwa nene karunga wetu, mkuyuli lira. Hapa no, winalimbi tupu ngoli unkundi unayerepo, mauvera unayerepo, munga tupu na ukurupe nao unayerepo. Poshi wana njoka, kuna kara ngoli mpita meho, mkurenga si anu ngoli mkaro mpita meho, mkurenga si muru wanene karunga, na nkondo denu nadinche, popo simpe muna kara wana njoka.

0: matambudziko akorona vetu.
1: Kerongo.
0: Ka kapis kerongo. Kombara kwa stentu. Murapena osepena twakere kwa kerengo ndi vanona vendisanye vaye fro uno vamitirina runye kuzamomo koko kombara. Tomkazogera tamrongo nondunge nkenyei igego kuturonga miaye tanzini kaitante na nyumu ya agendi. Awe tanzi kwa stentu morangu urangu razo nene. Awe tupu wazuvangiasi wawizo ye fro nge waya harangu urangu razo nene. Awe taniwa tantere. Makurangi asia ye oyo kapyo no puka. Na mumwe si ambaro rugane mora membo ka membo waya kugwana. Owe nawa kwaita hage nage mkwaita ngano korikire ngano sirika wa mdipa gere makura ngano owe ngano embonari nye kwa ya tariafu momtu gumwe tupu. Kapisi udona kap, na mumwe situpu ambaro rugane mora ngano asikonzeka waligwene. Ina omguse ko konzio ya mhoreke ngano pongato akumono epuko asindi ngano konze tupuka waligwene ndi mostaura tupuko mligwene yoko makuro tunde nendi konze owize nendi membo ya mhoreke ngato amono posi epuko orugana opoka ya kugwene nendi membo udigukulika mtwasi dipageni murango enyoyo dipaga tupu. Nani as momu ngesi ngapiye mnani rugana asa momu ngoso tene nala genderako na woku zuva wena misi waso wagani wakwitu na tuwa tantera hawe nawa nani nye karunga gendesa lio uluezu wanguro watawazi kwa stentu hawe tupu wakai sanse kerea si membole andambu imongesi tuwa gwana momu stentu ipo egadi wa perenye. Wakwa ito wa wetu wa swaponyo. Awe tawa tantiras. Gwina mtu. Na hii mwesino mkwama kwa mena. Gwina mtu na nare kumwa turugane ni kumwe nendi. Kapiga hii rugana rumwe. Udigu kuyukirira mtu asi amriki asi ogu mkwa ita. Nage woma. Tachira. Yeah. Msigentu puntene asi nga ihoroka hena awe. Oyo sininke peke. Awe. Nani awamen amemoko nirisanye kemboku tato minenge aska tantereni efrou akawize stentu nyogo aweta nguro wange stanizi kostengo kotanzi tankawagwa nasi awe wakweni moka awizire nguro wa nyekati ya zogerere nao kawadzuvire nana wa usiriasi kapyo karamepuko kawa uzuvire udiguoge. Ngano na watupu. Nani? Na watupu wa kwa itasito ipuliri lepo na anawa. Mchima kapigwa apura. Anzihe na kota kona nene ndapanda. Msita gwetu gakere no tate ndapanda mongkure nkuru. Hawe nage tatuka zogera nao. Mora nao yosavamu ngatu gwane kere kumwe nao. Tankawa sansekera na wongoro rongo sikuwa wasi ya wente na wagendera koku.
1: Yeah.
0: No se natia zamo tupu momnene. Mora owo udiguwe membo tupu.
1: Yeah.
0: Ngano koke wangore peke komligwene ngano hasa. Hawe makura tania ingirenyi. Makura we kwa pitire ngwe suike simwe. Suike sawo wali.

double one. Vei kota diwi kwasi Di Maria po Katara kwa kupapara waka ume zange awanga ndimbi nao sure ngano wagwanengenye ko namba ezi 081 64 51 34. Ozina mwadiwire za tundamo nye mompepo. Vei kolia diwi kwasi Di Maria po Katara. Kwa kupapara wakaume zange na wangani dimbi nao kosure, ngano wagwanenge ko nambezi 081 64 51 34. Zina mwadiwire za tundamo mompepo. Minute dikumi nufochi, dhe nathia rako kutho karikanya viri, dho dikumi no dho wadi mayuwi, dho makura ndo shime, tunakuenda na okay.

0: Fungu na zetu 0612912475 tuma SMS ku 62225. Makurando atuna kuenda nao kengenone mayuvitho kwetu tunokshana kutapa tunokshana kutapa mayuvitho muturu anteru vetheru no.
1: Yesu figa gus.
0: Hello.
2: Ewa tengo feni na.
0: Kuma yuvitho.
2: Bando bando.
0: Ewa.
2: Wakate kasera, Joseph na singile mkunda kwa tuingireni. Katu ziga hape na pometa, kakumone kasi mabia kwa mbe mbuka ndi mkita hivyo roka. Asi yetuwa kurugira mae na kwa stengkoso, yetuwa jendangisha si wanangere kawali tuwa kuwaga kuwaga ya mwuzi wetu. Gwane ni mbutiza yukili ya si mungura manda, tuwa kare ino sigongi mwuzi wetu oigongi. Inaptambire ni usura. Itwa hetamu unene nene ngapu kakara wale no topic mbali gongiso muha uondi mbudi zokuho langa zika tundira kwa nambere wa ukuru haro mahororo ano apangaa kama nawe na kwetu wa nambere wa tatu kampa mbudi za kutundira kumbara makura ipambere kedonarongi kidole ule utupinya singano wa nangereka kenye ngeka zakara motu ingire nsiwe tumeni kumtewe gagweni di sekretari akazuya sinke ya kuilinyunga nga mombara zetu za sanyo karatu kana ngara seno nengo sikuwao wana bisinsi wale kudunga marovundi nembo dungile none tuwa kuhepa mkazuwe mbudi ya si silongo setu sasa mbinke sahara ano liole le mungu ramanda ha uvili zomurongo nambali tatu kakara mausiwona neforomani wana ngereka wana mbaha wana ngara se wamuhepa mkagwane mbudi zokuli sana sinke wazuza kutundi vila kerombele tu ngiro kwetu kwa sawe so ya tutuwa kumungundira na lini unupikwasi ngatu wizen mwuzi wetu hena tulizindu keniko unene ose ngatu pare ningura ngura mwuzi wetu na inikulo kongoso ngana tuwetu hapongo hano nili zomuro ngo nambari ose ngatu katare niko mwuzi womfu madeka foromani ngano natu wenye ngano tu hapongo ipotuka mpe momo mneni asi mombara nke ya kuzi ya ukamo natu wenye hapa nasu katame kesiruga na mamarukanda getu wadila si katukere na igongi ino kaya atufatu irengesi afisi ikakare ite kwetu afi yonaku gawae mbudyo zona ili unutikuwa si ganatu zili tamba ike neos tuwa karakono radio porwejoro udiri dimo wale nongere kwa dodo wako wetu dadili kukwaga simperwejoro hapa nala kwaga ngano mwa tambeke mbudyo zosi yoyakuli nyunga nga ngura manda hapo wili zona ini mwusi wetu wa igongi tuingire nsewe ano 12 kuloko mwusi wona neforomani wole wena nga hapo nga mwusi wona neforomani watu ingire ntumarodi watu ingire nkesos watu ingire nsausi wona neforomani natu wenye nga kipongeni mwusi wona neforomani nipeni mbudi mwumza kuhagara ngosu pandu nani
0: hewa chidio tunakuenda kingi ano makurandwetu o mayuvitho mayuvitho kuna kushua erira kuministri idho yo unjimi meyu thi no maruthu eromuve mtara keho unganga imuna umu hana kutapa makurandu wao othi vike thino tunatamika adio diarero shi makurandu kutanga peundha shi okubendwa mbwa nombishi mkuthikanda na kudiheke mu rukanda rwa sawi mwa vike thokuta

sikulalengikhathazekile ngayizo kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhlela bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo besebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke yibona abangibona kuqala wayintroduce ujesu ufike ekuseni elethi injabulo bayekela abantu liyekela usizi lukuhle ebusuku ziyekela iy'nhlungu yikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo

0: Kuma udano?
1: Moroboro.
0: Moroki nanuim.
1: Nkoseni.
0: Nanuim kawaru.
1: Awe kwa aku umzo, ilo wangu tupamo nombudi.
0: Iya.
1: Ambarata ikendi.
0: Iya.
1: Aye. Kuma udano.
0: Ayo kuma udano?
1: Yaro.
0: Tura mtambura.
1: Ambara kuma udano ko, utamikira mono mkundomo. Ambara inige kwa genda ya genda. Waka mwona wangozo uto kero nezo kumizua. Kuma udano gakare gono nyongo, gakare gombara, hambara. Kenya pakara marumbasano. Kuma ruha goka goka wango kukuhete kirako. Kapia wali tundire pasu wali nukazua wako marumbasano. Kunga nika kere kumara wango kapika. Katika wabu ile kutompora nye tamba dara.
0: Yeah.
1: Kapa wabu ile atoka mwona si yae. No history kwa kuwiza da kuwiza kwa meho ko aa. Kwa wangu ambara wa kutompora za kutompora ye.
0: Yeah.
1: Za kongkinda za uzu nyoko. Ey. Uro pumbe mara. Kwa ura rezuwa hena doka ninka ngwendi. Ah kwa kusega sega hena.
0: Asika pito indi ya singa pumna yuhoroka.
1: Ure kauru kanti wa dira kwa kweta sika uru kanti.
0: Asika pito mumia ya kari reshi chene shipana shashine nchwa shuturu pucha kufunda.
1: Ay, ya na mwe hii.
0: Iya.
1: Kaire taitetu.
0: Iya.
1: Toka mwona jemi na speri nini. Ay, pana karasi maroba sanogara na jemi kwa gave na nawa. Ugwedako na mwene ni Amerika kwa la gawa uturo. Ay, Amerika ambara kuma udano ambara katuwa mungu wara na wa mara. Pusuwe sikuwa kutombora kutombora hii.
0: Eh? Yeah. Iya.
1: Ay, kwa Afrika zetu kuu. Wale papa nga tukamona si nige ponga ikahagera ntudi wanda nga tukapura wali.
0: Iya. Yeah.
1: Kwa ngezi ambara hugu waro. Ay.
0: Kuna kutama ngira.
1: Kakuta mangira
0: Na okay.
1: Kenya pano kakwa tira irongo yetu ambara seka pish draw ungo soku zumba nesa makuru.
0: Iya.
1: Yeah. Oka mwona koru tivona kika kerepe na ansako ambara wakamba daramara kwea sika pahena. Ey. Kwa kure tira yantue na magano naganaga.
0: Iya.
1: Yeah. Iya weyo tuwa kambe kereko yoyo.
0: Tumpandure.
1: Pandu.
0: Iya ro. Yesi ruwede kuna koka na koka minute rombiri na ntambiri na kapito kuiri ya une. Ano koko tungoli kuruwa nta mpito oyo uitemo mudi dama udano. Ukambekeko kumarumba tano ona kupam. Wangito nyana karoshi watapi nkango waipana yo kushua shua mpito yo. Koko tungoli kuyamo uitemo mudi. Sinepo da tundira kushpana. Usho uavranga kuhamena. Ndi osho wahame na kuhiwi teshi dogono popano spana shenu winke wina kunyunga ngoko ano panipomu na kuhiendira chinepo kuhame na kumaudano watu FM
2: tengu kaseni ndo katoa
0: nani mkawaro
2: umumumaku itengu kila esko ndo wike
0: awi ngaroro
2: iya
0: romfa mema
2: iya he
0: iya
2: iya weno shoku tuwa wawa
0: mpandu
2: kwaku kwamo kuyu omuzaku zaku za mpepo omuliaku kanduka ezuba oshapata turara oshapanana tuturara wakwetu oko awoli asi tataba bareke no kikofu
0: iya yeah.
2: Koma udano
0: iya yeah. Na mtambura
2: iya ye tupandure kompito zituwa kwana iyaye walie koko tupoko kongkinda zo uzu nyoko ay oseba Afrika kwetu kapito divasi yoina ina walie awa uyunga vamwashi momu no ukidetu da supipa no maga za rogetu ipo gaha gera popo ndi ngapi oh awe inike ime kuhandu kisa
0: iya
2: iyaye ngameko nga momu inatupuka ni uyungire nkera me ozo game za Cote d'Ivoire na ninge na French Cote d'Ivoire nga no anakara no mpito na wana wa zoku katona ngano German ano katumwene na wana wasi mono murongo ntatu Cote d'Ivoire anavarura anomo second half mo 60 Germany nage anarimburura ruganese ninye uruvinye wali ngano mubure tupunye kudraw waipo namu venye mukare noitwa ine ine one nomi nominute na wana wadoku doku hulirira to musijirire muntu awokese
0: mhm
2: aye ozina game moguyu ngako usili hambara ka kazi kuvirise sirenge unene ii marae kukusa kwayo ya horoka nare nanye kuitambura ya tukawizepo game zonike zo kongura ngurezi za Tunisia kume na Japani eish awe Tunisia kumubuta kura ngwendi ngwendi mutupuwa dani game huku kapua 4-0 iaye totara na wana wasi irongo yetu ya Afrika itua ukubara tai kupe hambara magaza daro gonike gomanzi ororoke kuchangu rasi aladani wetu wa Afrika kwa lihane na kumaruha gekuru rongoli ouzuni ikuwa wadana odonotimu nare wako sabu kugwanekera na do anonseni asi wakasika kono kompetisi dokuli karela do irongo kabisa kutompora yala tukuka pona ni nawana wainke nani
0: mhm
2: iyaye nukango zima si tai kupeni ke mapuro hambara gomanzi iyaye nsene katumwene nike gei mwezi za Neverland na Sweden yoku nage katone ne wakwa onono balantano aye nkera nage kukumurangu lahena na ntano hena mazimwe iyanwaye kukusa kuwayo na tutarapovili zo nike zo wamba umwe yoku Spain kadro were ya tutariasi Spain neina na nike na Saudi Arabia inke inakaruga na komo moro undi za uwali ya tuweze pa Belgium na Iran na woe na Belgium kwa drawer game zokuwa ya anone inana nike na Iran na tutarasi tutundua munga pyo muna omuna ivura kugenda po hambara na wana wa anotuka kwame ya Zakapu Verde okukaruge ne isimu masimu chiti hambara gomanene goku drowe suspeni omwakara badani wokuli siga ala wakara enonike no madina
0: mm-hmm.
2: Tuya tuka manese nye za Egypte na yoku kavurire kudrowa tutarasi neina ya nazwa silandi Egypte noka drowa hena ndi noka keta marumbasa no goge
0: yeah.
2: Aye na inye tatu indi njire tutariasi ala wana kurugana nawa iaye kusakerela na mume si na mume si omno murugana morana na mbirimu ningasha wetu tunarazi nganjaka vene mara apanava za mo ninge mokapare ivana kurugana inike na yopeke hamba na kukole satupuno ninge no mtue magata darogo vantu no ninge no mchima do vantu
0: yeah
2: I waliye moku mane sa kapitani divame

0: Goyetna koka nalikuwa mohali ya maudano kwa kutumbulikia mohavure kuwaneka mpito oyo minute ntano na kupito kwiri ya utano. Watu FM kumaudano
1: Ngura eno
0: nanwe
1: Ngari katumu studio
0: ya tuwa wali kaweniko
1: Ngari uweni katuamba yona game ya ningi ya jemi na Ivory Coast changes na domo nike apakua adapta kuchange sudi ngeva ava substitute muntu mwe babiri batatu magara pamga adapta ngapanya kabebi wapa wene mara utikengera kuti shone bibi wendi yenda
0: yeah
1: uya mna Namibia noro kuguma warambu kwa lipa stadium wana kwa ambao nyetu
0: yehe
1: maire mo ruwedra mna tata amiru kwa mna stadium mda amiru de ya wantu nengyo tungu stadium wahetu ngira mkachi komandi omu iwa isa pingu vore kui extend
0: iya
1: ira mumu nakara sema nema stadium
0: mhm
1: nabili nga warengashi nga wari innovate ndi nga warengashi kapinga wari innovate wakur kashi vayari innovate shine nepe mbea ukuno niki ukuno shure ukuno niki ukuno shitaora ukuno vitora
0: ukuno maiendo
1: na agora capingo vura ku ikuri iri no tasi achine ne
0: yeah
1: capingo ivura
0: yeah
1: na ambi mwana kara ninge independence na mwana na mpinjo ya yuna mwe na kara hine rega capinga vura ka kole extra li wapemo mnyali na kanye standard ya yo inya ina kara poga
0: yeah
1: so oyo ne godinya 14 ninge nya mrije sa chosre mnyali ndi mung every mrije na kona kara no stadium odongo ndindo ba nene pita baadi nene pita to pungoli di wapi mara kutunda panya ya kaira panya obviously ni kiwa bio government tanene ni kiwa mpunga kwa toyo imana nga mancho kapi uya mbashi yona nga ibaraka kubiru wani wani mafana ya kato kwa mwaka murongo wali mafana kire kapi wali na mchi ibaraka kubidika mwomu nyana na bautu punya wanyetu sengisho unu stay pekvene pa yamo yamo na mafana ya kawendi kule ngitela tupu uwe ni untu wa mtu aji ni ke mwyewe shikia na akamuru wana mtu
0: yeah
1: mara show muri ko tungoli ne itna ko dilika ikareshi ne ku ministry of education ndi ku mirao ya nike office of president ngesha to ya shiningi unawe shuna kala no 5 years yokuru ana shiningi nenge kapo bare ku shuruana wenu maka ona kamba wenu maka ngachite hopo kodo ukabare ku rona stadium yapo ndi shine amba ka nyiri ndi shi bare la china ndi bare la rwano kora shuruana shambi ndi makwedi 6 ndi ampi mwaka

0: What FM? Kuma udano?
1: Udano.
0: Yeah.
1: Wali vramo to tarere ko mo ko vot ka mo mo group A group C no kim tinga tiwa dana ko ntani ngatong ngar kwam.
0: Nyo kim?
1: Iya mo ngar kwam ma sa dana ko kim tongandi pinde wa pikira mo no group ata.
0: Ah, okay. Tum panduren?